Njeti gbala tiko ni Radio 1103.5 FM eka aro sa eka aro ma eka aro enyo re ni bi gbogbo ti e tin lanfa ni ati ori ofe lati ma gbo wa laaro oni loni ojo kemila ojo Tuesday ojo kemila ninu osu keje odun 2026 ka ma dupe lowo Olorun oba fun anu ta ri gba ori ofe ta ri gba to fun wa ta fi ri imole aye ojo tuni ta tu fi ri ojo tuni ana ti lo oni loku e ku dede asiko ye ka ro o nje ajire bi e gbogbo awa to je wi pe a ni ise ta nse se ati ji se ati dide e o e ji o e dide e se ohun to ba ye ka se lasiko toto ka le tete mu irin ajo wa pon to wi pe kini idi ise ni lati mo ni lole mu wa ngba ladura wi pe ise wa ko ni dise mo wa lowo ojumo ire o ojumo ayo lo mo wa laaro toni nje ti gba leto lati ko ni alalubarika radio ti osuwaju tawon to ku ti won to leyin radio 1103.5 fm eka radio nigeria ti ipinle eko ta wa ni 1a adekunle fajuyi we gra ikeja ni ilu eko ibe na la wa o eka aro sa eka aro ma eka aro ni bi gbogbo te tin gbo wa

mi olukokan yen ni kete ni ijo keji ti won de sibi ti won kun opamo si won ni ko pe na won ni won tun gbe mi iketa won ni gbogbo eleyi won fi ranse si ijoba apapo ni pe oya e se e ma gba ti wa be ni gba ti wa se e ma se nkan ta fe abi e ni se nkan ta fe won ni ohun to sele ti o fi di pe won gbe mi awon ti won salaba pade iku ojiji latode won ajini gbe ile sugbon lawo kan sa won dupe o be na ya omo Nigeria ni won dupe lowo ijoba fun ise takutakun eleyi ti won se ni we royin di matrix ni eleyi wa laaro yi.

Inje ti gbọ ti siwaju lasiko ni radio 113.5 FM ma gbagbe mo so wi pe abala igbeyewo nbe ni awo tun ni biti e o ti lanfani lati pe wole so si ohun ti a fe gbeyewo loni ti se ojo tuesday ojo isegun ojo kemila ninu osu keje odun 2026 agbeyewo wa fun ojo toni ti e o lanfani lati ba wa dasi ohun na ni bi ijoba apapo Wani pe ni ko pe ko pa ina ni o un na ni won fi ikede sita bi pe awon ti won je awon omo akeko ti won fe se idowo oniwe mewa iyen wa eke ati neko won ni won ti yi owo form won ni won ti yi soke o won yi soke lati egbeun meta din ni 30 ati 500 iyen 25000 iyen 27500 si 50000 ti se egbeun lona 50 naira o na ni won yi si o gbogbo eleyi won ni pe ajo wa eke ati awon ti won mojutu awon eko etu eko na ni won fenu ko lori e wi pe atunto ati atungbeyewo ogudo de ba etu eko won ni fun idi eyi na ni won se fenu ko won ni won fenu ko ni ojo kokan le ni ogun ninu osu keta odun ta wa yi to si je wi pe ko pe yi na ni won buwolu wi pe ohun ti won ma se ni e pe ko si ani nbe o won ni won ma yi soke ni bayi la no de yi na ni atutu wa gbo iti iroyin tutu jade tori ni kete ti iroyin akoko jale na ni awon eyan sakosako lagbon etu eko lagbon oselu lagbon awon eyan tun je wi pe won mo nipa etu eko ni won tin so wi pe ijoba be ba wa se eleyi se e fe ki lo si waju ko ma wa lagbon etu eko ni abi bo ni won ni iye ti awon mo isi ra tele ti won se ngba form tele won ni pupo ninu won ko ni won ri owo ra form papa julo awon mo mekunu to je pe won fi be ri owo ori ti won ri jaje won ni idi ni yi ti o de ma nfa ti awon omo ile iwe kan ti won ma fi nfi ile iwe sile wa ni won owo ra form wa eke ati neko ni tebi pe won ma lo si ile iwe giga won wa ni gbogbo eleyi bawo la se fe se e je ka ti e ma ro ti awon mekunu ka ma ro mo titi wa sugbon leyin gbogbo e anode yi ni iroyin tu jade o iroyin ti jade wi pe won ti figigun ohun ta fe wa bere ni owo eyin ololufe wa yin ti e n gbo wa ni wi pe ohun ti ka ti e wa gba pe o da won ti e ti figigun Inje se igbese ti ijoba fe gbe yi inje se igbese eleyi ti o to ni won ni pelu pe won ti e tutu fu wa figigun bayi won ni pupo ninu awon araalu ni won ti wo pe won wo igbese eleyi ti ijoba gbe pe se ki se wi pe tori idibo to nbo lona ni odun 2027 tori nigbati won so won ni lati odun 2027 lo na ni o ma be si ni fi owo kun lo ma di pe o mule o wa wo pe a se fi se pe tori election tori idibo to nbo ohun le se fi gigun oju wo ni eyin fi wo oju wo leyin fi wo se igbesi ohun o se o to se o tona ati wi pe awon opo omo Nigeria ti won wo wi pe o da pe awon funra o ko ma ba je wi pe won si ma tesiwaju lori e sugbon won fe je ki idibo ko kuro nle na kan to tesiwaju eleyi na ni e o ba wa dasi bi akoko ba ti to ka dupe lowo eni to ko agbeyewo ohun jo charity imbata ti won fi sowo si wa ewo ibanisoro ti e ma ma pe si e ma ti pe si sugbon e je n pe fun eyin ti e fe te atejise eyin ti e fe te atejise ni o e le ma ti atejise yin si whatsapp line wa so bi 0704 700 3341 0704 700 3341 e ma ti atejise ohun si ori whatsapp wa nbe kini ohun ti ero boya se igbese yi se o le mu ilosiwaju ba orilede Nigeria papa julo abi ba eto eko bawo ni eto eko wa bawo lo se ri tele ti won ba ti wa se leye bawo lo ti se mari ohun ta fe ye ke da si niyan bi akoko ba ti to eyin te fe ti atejise le ma ti atejise ohun na bayi 0704 700 3341 0704 700 3341

bẹẹni ko si wa nbe awa na lagba ikonni alalubarika ile to nsaju sawon to ku ti won to leyin na ni radio 1103.5 fm mo ti ri pe awon kan tin pe bi akoko lati ma gba ipe bati to ma gbe sugbon ile ma fi ati ejise yin sowo o si ohun ta fe so ohun ta ti so lori abala agbeyewo wa lori ohun ti ijoba apapo eleyi ti won so tele wi pe won fe fi owo kun owo wa ekre ati neko to si je wi pe lanu de yi na ni royin na tu jade wi pe won ti fi gigun na lara awon eyan jako jako to je wi pe won bu enu ati elu igbese le ti ijoba fe gbe yi na ni ati wi eni ti o ti fi igba kan wi je je eyin ti o ti fi igba kan wi je igba keji are to si je wi pe lowo lowo bayi oun na tun ni o njije dupo ave lati nu egbe oselu ADC in African Democratic Congress Atiku Abubakar ni o lo tin so wi pe atohun ati Peter Obi na ti won tin so wi pe ohun ti ijoba igbese ti ijoba fe gbe yi tele won ni oku die ka to kete ti royin jade na ni won tin bu enu atelu pe ki wa ni ki awon omo to je wi pe awon obi won ti won ri jaje ti won fi be ri owo ri ki wa ni ohun ti won se nigba te fo fe re te mu owo wa eki ohun to je wi pe ida meji le ni 82% na ni afikun eleyi ti e fi si iyen lati egberun 37 ati 27,500 si egberun lona 50 naira iyen 50,000 naira won ni eleyi o ku die ka to ojo Sunday o na ni ijoba o ni won ni won kede e to si je wi pe kete ti royin to n bo ta bayi to n jade bayi ni awon eyan shanko shanko lagbon etu eko lagbon eto iselu awon obi awon atawon oluko na ni gbogbo won ni won ti ke gbaja re pe wi pe bawo le se wa fe se bawo la se fe se won ni ele o ti poju o sugbon le ni bayi won ti ni eja fi gigun na o ka fi igigun bayi la re na lati wa ri Peter Obi ati Atiku Abubakar to ti ni ohun won te ni ko ti eye kijoba ti e ni awon ti e fe gbe iru igbese yi rara won ni ki ra lode won ni ko ti eye be na ni won ni en ba awon to je wi pe awon ajo ti won moju to owo eko won ni eleyi ko boju mu o ku die ka to iroyin eleyi ni we iroyin Vanguard na ni e o ti ka ikun re e pelu gbogbo ohun ti Atiku Abubakar ati Peter Obi ti won so laaro oni mo te siwaju ni we royin punch na ni eleyi wa laaro oni o won ni bi ojo tu yo ro lana to je wi pe gbogbo e lo ba di wolu wopo omi yale agbara ya shop ni o to je wi pe awon oloko awon oloja gbogbo e lo dipa ti o si le lo bibo oko won ni tori pe kini lori oro omi yi won ni oju eleyi o ti po ju be ni awon ara Eko awon olugbe ipinle Eko ni won ke gbajare ni gbogbo onikaluku won fi oko won si bi to wa awon ton le sawole ewo won ni papa julo awon agbegbe to je wi pe oye ikun omi yi po ju si to sese buku fun ju na ni Iko yi Lekki Victoria Island owowo nsoki won ni ewo eleyi o ti e wa poju ti ta won ta teyin wa lo won ni o gbogbo awon ile ti e ti e ri tele won ni iyen ma tu e ti wa kere se ile to je pe o sele ni ojo to wa lana ni won ni ewo o po kolon ba ko sanu iwe royin punch nigbati won ma de ibe ti won gba oro lati enu awon eniyan won ni gbogbo e o dipa ni awon ton lo sibi ise won ni won le raye lo mo won ni oko gan bawo lo se fe koja won ni ewo oju eleyi won ni awon ti e le so wi pe lati awon ojo ti o ti nro seyin won ni eleyi o poju o buru jayi to si je wi pe ko si lilo bibo oko lara awon eyan janko na to je wi pe won tun so si oro ohun o na ni iwe oyin punch ni o fi lede to si je wi pe won ni won ni body lawn leleyi o won ni omi yi o ti poju awon ara Eko na ni won so won ni awon o ti e mo bi ta fe won ni everywhere won ni gbogbo e bayi lo block ki lo block e omi ni o won ni which way to go Lagos ni bo la fe gba won ni
ki a lo de eleyi o tin koja ohun ti a nfi owo yobokemu won ni e ma ya ka fo yobokemu o bo se nke si ijoba ipinle eko na niyan e wo iroyin ohun inu we royin punch ni ele wa laaro to ni ka tun ma fi so fun awa eniyan wi pe e je ka wa na ki a ma dakun ohun to wa ni le tele e ma je ki adakun bo ti le je wi pe awon kudie kan wa eleyi ti o je ki omi ti o je ko jagere ti o je ko lo gere sugbon awa ara ilu na eleyi ta wa na tun fowo fa o poju ati nke foge ati fon rere e a npariwo e wi pe keye da ile si oju agbara keye da elomi ba ye ko ma ti gbo kuku ojo ni yo ti mu gbogbo awon idoti gbogbo awon kan to ti lo ati di si oju kan a wa da si ni ko ta a se e mo wi pe eya wa wo pe ti omi yan ba ti e koja waju odo yin to ba de iwaju number 30 to ba da duro to ba lo dagun sibe nko gba oni oni fami ale agbara shop sugbon gbogbo e na bo se wa lowo ijoba na lo wa ni owo awa eniyan ni asiko joyi e je ka se jeje ka se jeje o won tin fon ere e sita won ni nkan to wa nle a si nje a ti je ton eyin na ti wa fe dakun won ni eleyi o ku die ka to ni we royin punch ni eleyi wa laaro tuni.

Aju Njet Gbala ti koni radio 113.5 FM. Yin ero yin Vanguard na ni mo ti fe mu ele laaro toni. Ile igbimo asofin Nigeria won ti ni ki ijoba apako ki won da eto sise atunto ati dida awon egbe Boko Haram ti won juwo sile pada. Saarin ilu won ni kepe ki won da duro na. Fun gba kan na ni o awon asofin na ni won ti ro awon eso abo lati tempele mo akitiyan won lati nawo gan ki won si tun fi aje awon agbesumo mi ti won sokunfa awon ikolu eleyi to nwaye kaakiri ni orileede Nigeria won wa fenuko lori igbese yi ni bi ijuwowo kan eleyi to waye ni ile ni ojo isegun to koja lori aba eleyi ti asofin Abdulaziz Yaradua ti o fi siwaju ile lori awon ikolu to nwaye ile mo le mo kaakiri Nigeria to fi mo ijinigbe ati ipaniyan asofin na o ni bi won se nje awon eniyan gbe ti won si npa won o ni o safihan pe oro abo to nba orileede Nigeria finra o ni o je idun koko nla e si eto abo Nigeria ni o ile igbimo asofin won tu dari igbimo eleyi ti o nri si eto abo lati mu alekun ba o ba ojuse won nipa mimojuto abo ki won si ri pe won ri daju wi pe awon olori ile ise won ni wi pe eto abo won ni won se ise won bo tito ati bo ti ye ni o bako na ni won tun fenu ko wi pe ki ikokan eleyi ti are ile asofin agba yen gotwi la pabi o ki o ma kosodi lati lo sabewo si are Bola Ahmed Tinubu ki won si jiwowo lori ipenija abo eleyi ti o fojojumo to fi peleke si ni we royin Vanguard le o ti ri eleyi ka laaro yi lori awa ijinigbe eleyi to nwaye to si je wi pe a ndupe lowo Olorun oba wi pe won dola awon ti won jigbe atawon to ti jigbe seyin atawon to je pe ko pe ko pe yi iyen ni ojo Saturday ni won jiwo gbe adupe lowo Olorun oba wi pe iroyin eleyi to njade lana ofin to wa leti pe won ti dola e gomina ipinle Oyo onimo ero Seyi Makinde o ti wa pe ajo isokun agbaye o ati ajo aja afeto omoniyan nile okere lati se iwadi eleyi to jinle fun ra won lori isele ijinigbe awon akeko ati awon oluko won iyen ni joba ibile orire ni ipinle Oyo ni o Gomina Makinde o fi pe yi sita lanode yi lasiko to n gbalejo awon oluko atawon akeko ti won sese gba ominira ohun o gbalejo won ni ofisi re to wa ni ilu Ibadan be o ba gbagbe ojo 15 osu karun ohun la won ajunigbe ni won yawo ile eko

gbagbe wipe ni abala igbeyewo wa ohun ta fe soro lori na ni bi ijoba apapo bi won ti kede wipe ohun ti wogile afikun owo eleyi ti ohun file owo idanwo wa eki ati neko ni oni odun 2027 e oni inu atejade kan eleyi ti ile ise ijoba to nri si etu eko ni Nigeria ti won fi lede ijoba ni ohun gbe igbese yi lona ati koko jiroro pelu awon ti oro kan lori igbese ohun ile ise na won wa so pe letter ti awon kan ni ojo kejidilogun osu kefa lati kede afikun na ohun la won ti wogile bayi o ki awon le buwo lu oro na daada ki won to le gbe igbese eleyi to gbeyin lori e won ni igbese ti awon ma gbe bayi won ni final ni no going back ni agbeniso ile ise na ebori owo folasade o so ninu atejade ohun wi pe awon gbe igbese na leyin ti awon ara ilu ti won yari o won yari kan le ni leyin kede afiku owo na nigba to soro lori eredi ijoba lati fi

0: aku wali wali ojo yi ko ni so wa odi si wa o bricklayer ta abe ni se ko ni dara ogiri le wa atego buruku lo nje be carpenter ta abe ni se ko ni dori oru le wa o atego buruku ni idi ti ijoba fi nkere ipe eye dadoti sinu gutter mo e ti ri nse abe ri e le dinna fagbara e lana fun ni ta je dinna ja ni loruko mi eni to ba fe le fuju elegbakun mo tun ti de sori eto radio wa ni mo wa 103.5 odupe owo ile tumare odupe lowo gm mi o abiola peters olo tu mi eh lojo to ni eh princess ayaba abomo babiri eh mo tun le kan le pa osun mi lola lo sa te lo tun mi so si awon ko ti gba gbe ojo ti pe oya gaga be ti mo lori eto yi pe owo ni mo ma nko wa mo tun ti je ko le kan si le ni mo ti so di 19 oju odu 16 toba en toba ti gba owo number 1 egberun meta ni Adetona automobile services oni kin fun en toba ti gba owo number 5 Alaja yoyin oye lati Ipaja market oni kin fun ni akara opa mefa en toba ti gba owo number 10 Anke Texas to wa ni yana Ipaja oni kin fun ni akara opa mefa iwo toba ti gba owo number 15 MM Ventures oni kin fun eni crossbar ita awon lady season okunrin ten lo la to fine gan oni kin fun ni sugbon wa to ba gba awon number ti mi o fete kan Richard card ti wa fun e agbara ti mi si gbe e oya en na mo n to ba ti ya kan ki pe mo ale oni tobi borobo ni n to ba ti ya kan ki pe mo ona meji ni n pari gba pari owo ti mo fete kan ye o e pe sori 0704700341 eni mo ti ya noju mo jo mi lenu gba kekere 0704700341 radio 1 lewa owo le si oro e ka ro o
1: omo la ti kojo
0: ya wa mo lola lati kurudu o ye mu number
1: ibere kokola
0: ibere kokola odi to woran egun lo odi to woran egun lo
1: odi to woran
0: egun lo
1: ah bi ene bi so fun wa ri o ah ala ko gba odi to woran egun lo o ma pada mu wa le ni
0: tori eh sorry to fo yin bo si e ba pari owe yin iya wa olorun se e ti ko mi yo eni mo ti ko yin ri odi to woran egun lo ko le sonu e bora lo nsu lo nso gun e bora to ba ye pe gbogbo eyan radarada te ma nfe yese tutu owo ni te odi ba wulo ni ta ba ayin ni e ba ma gbe sugbon won o pe mo iya yi ti lo in ba salaye lekun rere oya won pe mo ni ti won 0704700341 eni amọ poju nlo ladugo ti wa nbi bo lodo o ti ri lodo ti hello
1: ama ko jumo
0: ka ko jumo ta lo pe bo le ti pe
1: Mr. Raymond lo pe lati agege
0: Mr. Raymond lati agege
1: bẹẹni
0: oya e mu number
1: number
0: kewa
1: bẹẹ
0: e gbọ owe yin o ta ba lore to fun ju agogo
1: e ba mi ti so mi nko
0: ta ba ni ore to fun ju agogo
1: ta ba ni ore ti o fun ju agogo
0: oya
1: o pa ro fun abi ko ni to ni je
0: la ko gbagbe e ba pari owo yin ti tare mo ah e rerin lebo te ba lore to fun ju agogo to ba soro leni logun odun to ba so ni yi pada ore gidi ni eto ni ese oro radio 1 na ni mo wa 103.5 taju ni naja ni loruko mi gbangbala ati gbangbala abokunrin to ba yege oya ta lo wa hello ta lo pe bo le tin pe ti la ko ko yi I'm sad, glad to listen. I'm sad, glad to listen. I'm sad, glad to listen. I'm sad,
1: glad
0: to listen. I'm sad,
1: glad
0: to listen. I'm sad, glad to listen. I'm Besuban Jeloko, Tabati Ba, when you have only baggy cross baggy, MM. What is up, whoever you let you let your baby? Oh, yeah. Oh, we're in here. Besuban Jeloko. Besuban Jeloko. Besuban Jeloko.
1: Ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: Hello, alo wa loju oko e ka ro Oba ti o dade rajo owo yin niyan o e pari e
1: Oba ti o ti ade ri ajo
0: Be ni
1: O le mo lo ba lohun
0: Bo sugbo gbolohun to ye ke fi pari e ko le fi pari e Oba ti o dade rajo to ba wo lu ajoji oloye lasan ni ojo Oloye se pe oloye a na ma nlo leke iru awon oloye mi ti falawo fi le ogo be ni pe ni bi oba lu go mi e mo paro mo mi mo bi oba e mo ku ba mi ada to ba dago merin abo ta lati ki aswit e pe mi mo fun lebun yin to ran to fori sode o gbidan wo ku oba ti o dade rajo to ba wo lu ajoji oloye lasan ni ojo ye ni pe bi to ba ye ko mura lo e wo ru princess bayi omo babirin to ba ogbodo e ko fi ku body atoki ati sale ko mo ja lowo ko mo ja lese hello ta lo wa loju opo
2: hello sa o
0: hello sa
2: e ka sa o
0: aku iya leta
2: e sa wa sa mi sa mo ru ya ta la ko pa
0: ala gba mo ru e to wa mi debi oya
2: Mini
0: bere kejo. Bere kejo.
2: Yes.
0: O mo ye owo ko mo ye owo.
2: Ani dia men no yara rai.
0: Be ni, o mo ye ko mo ye owo. Ni de ro denu ona ye mo. Ah ah. Eh to ba ti dago merin koja. Ago merin abo. After asbi e pe mi, e gba card yin. O mo ye ko mo ye owo. Ni de ro denu ona de ye mo. Abi. Princess, what was in
3: the
0: world?
3: You chose for Kobosino. You
0: chose for Kobosino. You chose for Kobosino. You
3: chose for Kobosino.
0: You
4: chose
0: for
4: Kobosino.
0: You chose for Kobosino. You chose for Kobosino. You chose for Kobosino. You
4: Ibere
0: karun ti lo.
4: Ikeje.
0: Ibere keje o wa le. O se da, ko se da, e pari e.
4: Klebe.
0: O se da, ko se da, o se da o se da, e pari e.
4: O se da.
0: O se da.
4: O se da. E ba pari
0: e. E to toju adeke o gba lada. Iwo o se toju e. O se da o se da e wa nbu mo lo se se won o ra yi ko ato iya agba o ti wo 90 aburo yin to wa duro ti ya ni ko ni kini o se wa ise ti e lo je logun so emi nikan iya agba bi o se da ko se da en toju ade ti ogba lada ala ala se ri ki da lo wa lo ju oko
3: na go de ata
0: Radio 1 and mo wa 103.5 ta du din aja ni loruko be ni to ba fe le foju elegba kun owo yoruba da pupo o dabi ena ta ba fe ka lai gbede ko gbon ta nso owo yoruba dabi ha kanako ta ba fe kemi oro ko se kini ko gun lo wonna owo yoruba o wulo pupo a fi yo ko oran kuro lorun lai farapa to ba ti ngo eh ko soju mi ipen kotu eh hello
5: hello
0: ta lo wa loju opo
5: Alaja
0: Ogunusi lati first start. Oya iya wa e mu number.
5: Number 2.
0: 280. I igbe ikoko igbe ikoko e pare omo kekere le npe ni koko igbe ikoko ikoko to nsoku e pare e ki la pe igba e gba pare owo yin ko ri be igbe ikoko oko bo ngbo ko down ni ka bi amomo bokan je igbe ikoko oko bo ngbo ki la wi mo pada pe ni mama number pe number yin ko lo mo mo pe ti ba ri number yin ko sile nsin ma pe pada number na ni mo pe njejo ti o lo lata eto mo pe mama ko lo mo igbe ikoko oko bo ngbo ko down ni ka bi amo mo bokan je yin le mo je so so mbi ti en instagram fro la instagram hello ta lo wa loju oko
5: Hello,
0: I'm not sure. I'm not sure. I'm not
5: sure.
0: I'm not sure. I'm not sure. Bi bere ba pa imopo mo ti magaji agbonu le ran na meta meji
5: aye ejo rogoto
0: e gba ipari owo yin ti bere ba pa imopo mo ti magaji dale mo so gbali oko e lo balele ati magaji te ba ti mo so kan daye to obirin omo wo obirin to fe dale mo su ya gbali oko e lo awo fa ye gbele mi o ta ba ti fokun ta ba ti fa gbo fegun afoko e le ni o pada ile oko e ti ba nbe laarin yin popo e wa ka yanju e o le wa dale mo su sile ti wa ti bere ba pa mo po mo ti magaji dale mo su gbali oko e lo iya ati baba ke ba toju omo to fe le omo yo pada wulo ngba ngba ti baba nba wi ti ya nfa sile mo sorry gan ki mo sorry gan yo ye yin lola hello ta lo wa loju oko 07047003341 lejo wa ni mo wa ta ju din ajani loruko mi owo lesi oro oro lesi owe oro owe ni oro kinkin ta fin gi okun oro kuro lorun lai farapa owe ni abi oro to mu sesan be ni ta fin gi okun oro kuro lorun lai farapa owe mo da pupo hello o jide oya jejo eje tan but eni yan mo pa ku bi number 3 mo wa nle number 14 mo wa nle ti hello ta lo wa loju opo e mo gbagbe egbe poluwo oja wa sori eto yari pe mo ta warawara bo meta tin ta ni e ta na o ko ta tan ko mere ko mi o to ta e ko ebun wa sori eto yi e kebun wa se ba ti kebun wa e mo ta warawara mo lu ilogun enu be ni hello
5: sinu ade ni ko ni lati se ni
0: beji oruko yin number 10 ni ti lo
5: ewa
0: o ti lo number 3 number 4 number 14
5: 4
0: erin baseru baseru
5: baseru
0: baseru atori eru egba eru awon oruko tin je niyan o nikan jo oruko merin omode ofere agbo ofere paseru e pare awon yin niyan ti si la fi a fi nale paseru ti la fi o ni fi nale o tori to ba fe se bi agba to bo towo papo o ni yo pe emi iwo le wa mo do de mi to ba towo mo yo to ba ti yan so tan baba na re to ji be lo to ba tan e te ba de bagba oya o si ku oku me meji na ba tiri o ti lo na ba 40 e mu hello
6: hello alaji ki ti gbe o
0: o gbere
6: mo ti mo pe ka mo ti mo ba awo ri jo je ko yoruba
0: e le bi ko wa heck ki bi se so ma bi lo e ja wo ri o se ko wa heck o
7: according to the law
6: e
7: ka yo se li sonu mo mi lo ju
0: oya baba ma ara le ti wa ja
6: mo
0: de ke bi ki la
7: mo me ki yin ni won ni mo ni kin ki yin ni o
0: ayo gbu for me ni yi e se baba mi hello ah yoruba ma dun lede o yoruba dun lasa loro lero ni se ah ti mo ba dagbadagba ti mo ba re lego ti mo wa to pada taye wa mo fe je iran yoruba
8: omo le ogo to wa
0: be omo le ogo to lo ah lua o pupo nbe o ku bi 100
8: omo le ogo to re le ogo
0: be ni ile lo wa
8: ile
0: lo lo hello aba re do da soro ji ori e je soro ji mo wa ni radio wa eh mejeji loke eh Fuji Emi Abiola Peters adi ori e oni gbe ewe ola oni faya mahora maho die bi ki pa e kan owo dale awa oni kinara ku ati o radio wa a ni jegun ka eran a ni subu ka kan ile a oni le kisa keyin aso e raya mi okay egbo mi adam e ti po oni tete ole kilo kan mi ah hello iba lo nu apata agbara yoruba ni mo fi ba re soro alaitalai o je mi loju pupo pupo ti mo ba de be yoki ni ano agadi ti o nso papa mo lo ri eto je ko wa daru ba da la ko to ba le gbo lo je ko so taju ah ana yin gbe fun joba ni hello eh ta lo wa loju oku e ti mu number 3 number 14 wa nbe e ti mu hello 0070 470 3341 Radio wa gan ni mo wa. Bi seju aya loku. Mo fe hello.
9: Hello e ka so.
0: Aku yaleta.
9: Yeta.
0: Oruko yin?
9: Aku atura.
0: Bẹ ni, atu wa lara ko ni so word si wa.
9: Oruko ya sokan la won lati Cameroon si mo se.
0: Ora. Oya mu number 3 wa nle, number 14 wa nle.
9: 14.
0: Eri la.
9: Bẹ ni sa.
0: Oloye ku, e ku alejo agbada. Ona ye ku eyin radio yin le ke le gbo mi ye ore ti o gbe sa n gbo mi si ona ye ku eku alejo agbada
9: awon mo eku alejo aso titun
0: oda e gbo pari owe yin ona ye ku eku alejo agbada iya loja ku eku alejo ariwo obirin ni opo ore mi igba
8: iya
0: ko mi ata to mero iya loja je ti o fe nu won dun ni gbegbe ariwo ni je gbogbo program ona ye ku eku alejo agbada iya loja ku eku alejo ariwo
8: eku alejo oju elegba
0: okay okay number 3 year team taking dagbere peto ni emi o ni dagbere faye hmm ah meji lo ni ah no hello oh yeah